Și Iisus care ai și centuriua o elat fa cristiane i tong. Pot folofora rapărinto la uruaki vestol mafulu ma tonga ki mui vestol taha. Heo kumi hene a fio ho o moutuun pe a iakalai si Iisus aia kua whakatu mehe o tua ko tau potoanga ko tau whakatonuhia mo whakamā oni oni anga pia mo tau huhui ko ia wiki wiki kene wiki wiki e eki tap moe a whio a e o tua o kulotu mo tau hiki a tonga tap moe potu tok tapun o kwhaia e lotu mo e whakawhiangai mā oni oni tap moe hoi ki whonua ka e umā e ka taki lotu o kuna tokonu i he o wau lotu o e pongpongi ni. Tapu mo ka muri, o nau i he whakataha angani, mo ki tau tolu. Ka e uma a e konferenis kakato, mo e kainga lotu kotoa pe o tau lo nuku i he whare lotu senturi, ka e ata ke whai ai malanga. Wiki wiki, i he iki. E tala teu, na e fōtunga mo anga whewe a tonga i he kamataanga o e senturi tāwau. Ko tonga ka ki motfi i pe o sen pasifiki. O whafuafua no toko lahi, ke toko tahmano ni mawhi, ki he ua mana. Koe ki pilio te pe a tonga. Nei kai ha makakula koloa a tonga o hange koe koula, ke tayamoni, moe lolo. Ke makatuu ngai ha tokanga makehe mai, ai ngai whanua la lahi o mamani. Kai whakawheta i heo tua mafi mafi. Koe koloa ka anu kato a tonga i he mape ai o tua. Koe uhi koe mahu inga a tonga ki heo tua. Nai kounai heo tua. Ai loto e kaunga e whakamisinare. Ke nau wholau mai ki heo tu tonga mo e ongongo lerei o Sisu Kalaisi. Koe ongongo lerei hono alohi a Sisu Kalaisi. Koe aloto pe tahana e whakatupu. Nai kalu se whai ia, pea pekia, pea terio, pea toe tū mei he pekia ono ato. Koe uhi, koe whai anahala, moe talangata aki he otua. Nai fie mau he kakai o tonga a Sisu Kalaisi ko nau whamohu. Oku kei fie mau pe, o a mai ki hea hon, he e kakai o tonga a Sisu Kalaisi ko nau whamohu. I tā fitu hi o fitu, nai tuu tamai ai ki tonga ni e kau misinari e toko hongo fulu, mi he so saieti, o kau ngā e whaka misinari o Lontoni. Nai kai ha toko taha e whaka urui ki e lotu whaka kristiane. Nai i kai ke mateu teu whi unga, ai kau ngā e whaka misinari. Pea tuai e nau poto i hele whaka tonga. Ka nai i kai pe ngā lo, mo tuku ange he o tua ato. Nai kei whaka lotoa pe he o tua, ai ka ngā ue whamisinare, ke kei hoko hoko atu pe, ai nā ufolau mai ki tonga, ke talaki, ai ongo ongo lelegi. Koe fuafua whakotu e apiako, e ka ngā ue whamisinare, koe whakotu uia, e ongo tangata eik whaifekau, ko misasione Thomas, John Thomas, o misasione Asione, John Hutchinson, i hihifu, e tahavaru anō. Koe uhi ngā lahe, koe ola lerei o ngā he ngā aue a kau misinare hi hifo. Koe pōto i ngā aue, moe maheni a tangata eik whaifekau ko Misa Tana, o Nathaniel Turner. Nei tū mai ki tongan Misa Tana, ki tau taha wārua fitu. Nei mau a tau kei moe maheni koe ni a Misa Tana. Ki ene ngā aue ki mua, moe kau ngāuri o Nusila. Kamata lewa e Misa Tana honoa ko i tohi tapu ki he kāinga tonga, pia mo whukatu ai ngā hiako. Nei paptaiso ai tamatu i King Charles Tupo Uruaki, pia mo e tāhine kuini, sa alo te lupe pau, he mahina ko ā kosi, e taha balu tol taha. Nei mkoi, e whinangalo o Tupo Uruaki i he tau taha balu fitu nima, ke whakahua whae moto e whonua. Ko e otua, motonga,
Octavia. Vicky Vicky, he aquí. Coe hui, veamos el fili. Y he puesto tan maja curea, mo kiru kiru ae otua, na ne fili ae atonga coe taja, o en ae, o nua vai vai taja y mamani, co ono tofia. Coe ofalaji ae otua, na e hui ae kitao tolu, coe fanao ae otua. Ya co kitao tolu uia, coe fanao ae otua. Coe tau tala ae, mo ta uina. Koe otua ai a hono poto, nā ne ui, mo whiri a kakai o tonga. O kumangatu unga, i e otua a toka tahape, o i kaiko ki tau tō. Hange pē, ko hono whekau i atu, he e kito e tū a ene kau ako, ke nā ua ki māman, o ngāhi a kakai ko tau pē, ko ene kau ako. O pehe, hono ui, mo whiri e otua a tonga. O kune whekau ia tu e kakai o tonga ke na woa tu ki mamani o talaki a e ongong lere o si sukarisi. Na ikai ke kumuni loto pe kakai tonga a e nau matai koloa ko si sukarisi e a nau fie maarie o ngatai. Na nau fola watu i o nau ngahi pōpāo. Ki he moa na babare o talaki a e ongong lere o si sukarisi ke ngahi fonua kau ngā api. Nai kai ke nau teki mo mana vahe ke ave a ngongolerei ki Hamoa, mo Fisi, Solomone, ya mo Papua New Guinea. Mo ngai whonua i he Ocean Pacific. Ke i hoko hoko atu pe i he ahon. Ono ave he kakaitonga a ngongolerei o si sukaraisi ki he ngahi tapa ke he keho mamani. Tane ko Siaina, Intia, mo ngai whonua o Afrika. Viki viki i he eiki. Koe kakai, o ne whiri mo antofia. O whakamahino, mo whakatopanga mai a tangata whatsame. Mo nu ia a, ka koe pure ama. O ku otua ake a sihova. Pe taimi o kumatu ngai he otua e whalala moi mo ui. Pe mohono tataki ha whonua. Pe a kui kai ngata pe i he maho ta whea e whonua ko ia e he koloa. Ka kutapo aki he otua e whonua ko ia. Aki ae nonga, moi merino, o kuhahawa. O tokanga, mo whakamahu inga i he whonua ko ia, ae whakamahu ko tonu ae o tua. Ui kai ko e whakamatala ini ki ha whonua ko hawa. Ka koe tala noa ki ha kakai, o ha whonua ko nau whakatomala, mo ta whoki o nau loto o kumgi he o tua. Ka taim ko ia na tala ngafua e kakai isleri he o tua, pia mah kafea ae whonua i e koloa, mo nau ikuna iho nau ngai whiri, pia nau nofu merino. Koe taimpe o nau tarangataa, mo whaianga halai ki o tuā, pia lomekina ki nau tolu e tau, mo i whaingataa. O pehepe mo tonga i e ahon. Koe uhi ko tonga, koe tofia ae o tuā. O kui he o tuā tonga mo hono kakai, ke tau whakafofonga i ae o tuā ki mamani. O kui ki tau tolu tonga, koe kakai, o kumo ui o whakatatau ki he wholofola e otua, ki a tau whanonga i he hala kua tofa e otua. O kui ki tau tolu tonga, koe kakai ki tau vahe-vahe mo talaki atu ai ofa si sukalaisi ki ho tau ngahi whamiri, ki ho tau kāinga. Ia moe toko taha tonga ko toa pe. Ka kui kai whakatata pe, ki ho tau ngahi kau āwhonua. Ka kui ai kakai o tonga ke tau alu atu, ke ngahi kakai i he tapa ke he kehe o mamani o talaki ai o ngolele i o si sukalaisi. I he pōna e puke ai ho tau eiki ke taki ki he whamawanga. Nai wholofola si su ki hene kau ako, ko e tūtu uni fo o, o ko tuku atu ki o te kumoto. Ke mōwhe ofa aki, hange a ko e ku ofa i ki mōto. Ke pehe foki, o mō whio whāki. Koe mea koe e ilo ai e kakai ko tō ape. Koe ka wako ki mō tōru a aku, o ka pau, e iai ha mō whio whāki. Kona mō ni koe mea pe ia taha, e ilo iai a tonga he ngahi whonua kau ngā api, o e ngahi whonua mākani. Koe whonua a tonga, o tui hono kakai, ki he eik kosi sukalaisi. Koe tau whio whāki,
hange koe ofa e tamai ki he alo, moe ofa a Shisu Kalais ki a kitau tolu, ke pehe e tau fi ofa aki. Ki hangai fufonga mai a e o tua, o whakaivia ki tau tolu, ke fi ofa aki a e ngahi siyas whakaristiane, o maolunga hake, i he ngahi a vahe vahe, ku o whakotu he tangata, ki tau mahe vahe vahe. Ko e lotu mo e whakaamuia a apostolo ko Paula, ki he wafa tau e ki, ko si shukaisi. Ke oua, nā tau whakafaafa ahi, ka ke tau whakamā opo opo ki tau tolu, o loto taha, mo whakakaukau taha, ko e kulotu ia, mo e hufia e ngā siasi o tonga o e ahoni, ke tau whiri, mo whaitu tūni, ke tau taha, ia si sukaisi. Ko e taha, o tupu me he lau maari e maonioni, ko si sukaisi, na e pekia i he kolosi ke tau mo ui hai, ka kui kai ko nau tolu, na nau fotu e ngā siasi. Ko sisu karais, nai pekia i he kolosi ke tau mōi ai. Kai kai ko he kau taki o ngā siasi. Wiki wiki, he iki. Ko tau poto anga, ko korinto, ko he kolo mo tau langa koloa ia, mo maho inga, i he whakatau, te whakatau aki, i kairisi. Ko he uhi ko nau whakawhepaki ki loma, na e whakaauhai e korinto, i he tau taha te au whāono ki mua ia kalaisi he kauloma. Na e tak whakamālo hi e kakai, he e whakatau atko e kau pōpula. Ki rea tau te au, he a langaha ki he mpola ko suria sisa korinto ko e kolonia o loma. Na e whuatu he apostolo ko Paula, a e siasio korinto i he tau hatau eiki i mga fulu mātaha. Ko e tokolahi, he kakai o korinto, ko e toko ua kiu, ka tangata i whonua, o te whine i whonua loma. Pea koe toko nima kiu, koe kau hopuate. Nea mai ngā kō pula e kau karisi, ka koki nā tōru, a e kakai yako, mo whai yako, i he nofo ai kolo. Nā nā pōre pōre, i ho nā poto. O kuhako ne kina ki tā tōru he apostolo ko Paula, i he ne whakamatala o kuhā, i a rakorinto, whahe uruaki, vēsi ua hiwa matongo. Oku tau taha ia Sisu Kalais. Pea ko Sisu Kalais, a tau poto ana. Pe kaweina e ua, o tokanga mo whakamama whai, he ura ki psiri ki korinto. Kono whaton tonu e ngahi tui mo e ngahi tō onga mo ui, o ku hala, pea mo e uki, ke tau whalala ki he poto e o tua, kai i kai koi poto e tangata. O ku whakawhiwa ana ki he apostolo ko Paula ai poto e o tua, ae o kuuho aki ae kaluse whai o karaisi. Pea moe poto o maamani, aia o kutu loto loto ai, ae whalala ki he poto e tangata, pea moe mawhai o e tangata. Ko maheni ae kāinga korinto, moe tūkunga whakakau kau ae kau karisi, moe kabloma, whekau aki moe poto e tangata. Ko e poto e tangata, o ku whalala ki he tangata. Mo whakahiki hiki, ae tangata. Mo whea o auki, mo si o kita. Pea hori ki he mawhai mo tuunga ke pure i a ke kakai. Tau tau kawe ae apostolo i ako Paula, o ku laka ange, pea mahuru hake, ae poto i ae o tua. O ku mga tuunga ia, e kolosi o kalaisi. Pea ne tatak ki tau tolu, ki tau mo ui whakavai vai i he ao o e o tua. Mo loto taha, pea mo whakakaukau taha, ia kalais. Piki miki, ia eiki. Ia kalais sisu, koe hā e poto e otua. Ko sisu kalais e poto e otua. Pea tau mau e poto ko ia, i he lau maari e o kalais. Pe, koe lau maari e maonioni. Koe tau ia kalais, pea hokoreba kalais, koe tau poto anga, mo tau whakatonu hia anga, mo tau mā oni oni anga, pia mo tau uhui. O tau ia kalaisi pe, koi uhi koi keres ai o tua i he tau mo uhi. O kui ki tau tolu he o tua, koi ne whanau. O tau lolotonga ia kalaisi, pia ko kalaisi, ku maka tuunga ai ai tau amanaki, ki he langi langi oi o tua. Koi tau viki viki ia, koi tau pore pore ia,
he tau ia karaisi. Ko e uni koloa ko tau pē a karaisi. O a ki tau tōru mea. Ko tau whakatonu hia anga. O whakamatala e whakatonu hia ki e tau feohi. Pe ko tau vā moe o tuā. Ko e tātā o karaisi na e liringi he kolosi. O kumakatu ungai. E tau whakalerei. Pe vālerei moe o tuā. Ko ho tau whakamā oni oni anga. O whakamatala paula i hakamata anga i neipseri i e siasio korinto. Ko e kakaiki nao tolu na e whakataha pui mā karaisi. Ko e kakaiki nao tolu na e whakaului ki e whahinga tapu. Ko e ui o siasi ke mo ui mā oni oni. Ko e tamu e ngā siasi ke oana tau auha. Ka tau mao vai mo i tangata. I he ngā siaslahi, he ngā he ahoni. Koe tau mua ia, koe mo ui fie fia. Koe mo ui fie maarie. Kai kai koe whaka mo ui ia e o tua. Koe mo ui maa oni oni ai o tua. Ai tohi a apostolo ko pita. O whakaloto lahi e kau kristiane i he kamata a ngā. Ai whakatanga iai, mo ngā he kovi. Koe uhi koe nau tui. Ka ko ki mou tolu. Koe haafiri. Koe tuunga. Taula e iki whakatui, koe kakai tapu, koe whahinga, o kumaane mea tonu. Koe uhia, ke mōngongongo atu, ai ngāhi lereio e nea fio aia, na e ui mai ki mōtoro, me he po uri, ki he māma whakaofo ana. Ko tau huhui, na e fua e kalais, ai ngāhi anahala tau tōru e hono sino i e kolosi. Na e hoka i ia, koe uhi koe tau anahala, na e tuki ia, koe uhi koe tau ngahi hia. Na e hirifakia tea ho tau tau tea whakamiri no. Na e huhui, mo whakatau ki tau tōru e karaisi, aki ono tātā. Koe uni tāpo a kinti, a ho tau whakatonu hia anga, mo ho tau mā oni oni anga, e mo ho tau huhui, e ikai ke tau wala mau ia ki tau tōru, aki ho tau iwi, mo tau poto. Taha mā te pē ai whakamātū ngā, ko e alo tofu pēta, ai whakatūpū o ngā Sisu Kais. Wiki wiki, e iki. Wha mā pōpō, o tau mā lāri, mō kātoa ngā he ahon, ai ofa e o tuā, e moine ngāhi ngā hau whakaofo mā tonga. I e tau koin e uangi au, o e lotwha karistiane i tonga. O makatūunga, i hono alo ko Sisu Kais. Koe uhi pe koe o whalahe ai o tua.

Ko hiva a ko hoko ko e tau mai a ke ke iloa ko hiva fokie ni a tui mala ka hoka ku toe hiva e tuia e fifine hiva pe ko ni ko Victoria Liuia.